sumerio. Ile fera ka. Ti mene pe smeo de tae. Sibu sama ya ta. Bule bakana hayana. Zake.